0: nan sam yon ke sam tureu.
1: Sai, sai.
0: Satria no yo, satria no yo. Saudum fazavana. Ya safana kida na tes nam tarat. Squava kum fada faram falalana. Ansuno atiam, atiam tutulon svanat. Satisa udon fandesena. Tiro kita na reta mia kuk. Dona tia talit, tsentirena. Fafu fafu asien yam tan lunak. Satisa udne surat. Mira na kitin, mandif na las. Ranya faran waf lamba mena uat. Tadu iran fita in fiena na sanganas. Satisa udon so turso. Tsmana duk nuna kotun ftiavana. Tetok sakaf panansi kenyam tafanao. Anengukunyan waf, kutinyavana.